Yo, tuan makai, yo ngurai dia ngama, ngarang yingi aku yola. Yo, cucut nak.

ஆப்னா மாணவர்

Sports. Television. Better more.

You all right now?

Mira por allá.

Ah.

Ah!

Yo, dal ngarang baik kali kan ambar kado al ngarang nulun boy ngor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.

Rebecca!

kendimizi.

だから

Ahora, ¿qué hablan?

Kalau kan dolan, kalau kan ini, kalau kan ini.

Bye.

Yeah.

Mm-hmm.

Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.

0: kau ko binural balanya la rangi pote kalau mil minyana yulu nganya ali de yang ana perungu kayul kala nene
1: baful na
0: kala nene mo hilanya kala nene yang ana perungu kala nene tu nama nya kati nya nya kaya lo ang mga bir kana rang ng wala nang orange pa na mapan ya nit nya Banyak belok tu na win, kalau mix, banyak belok na banyak na net kau dah nanya. Aku pula ni macam ni, nak kaya kau dah, nak kula, banyak lumur, banyak lumur, lumur, lumur, kuku kau dah nak kula, nak na ni, na kau dah na kuya dah na, jor banyak pula net lah. Na memang boleh na, na ya net, tapi malah kurang ni, pula na na orang, unyi na net, tapi na unyi aku ni pih. Ranging wala pala ng ura, ha? Mankin ma.
2: Yeah.
0: Awa, ito lang iburam dya. Apala niya na pwede maluukan na wala bi pamal dya. Maraya niya na pala niya lukan na na pala. Atlaan ko na bipanikit na ito lang. Akana na kaya friends ko ito na.
1: Wow.
3: You are listening to Yungul Radio 88.9 in Ramang.

0: The time is 4 o'clock.
1: No, we're in the prices. Ngara Justin Gaurita, Abutu Tunja Makadiala 88.9 FM Yolongo Radio, Kalunko.
2: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
3: Yo, nā mire dau dau listeners. Tau ni mkua ngara ngole ka ngone ea kwe marali murung. Ngara pian ngole ka ndau e kuya ngale murung la karana rau. Pina ta ngara numala nyuanga. Nā numalang idea mala. Ringi mabda kuala rale. Arts of Restoral Wunele. O Facebook ngulwala ndau e. Kulungi e. Gangun le di na kun kunara yur dau na yuko tu don ja grupan dau na yuko na proga ja alter na proto na yuko yung ama dau o encouraging na ngul malangula other things ngul any dau numa kaja alter ngala tu try malang maram larum kaja amali murung dau kum yo palanya orang orang le kagal kun ja kagal kun ngarang oleh bayang o ka ngarap ngul le mecin aku malang ramalan na dau ngara tu talk about kamay makte bele pele na kun mang ole ka repule layon ka repun na male muma repun makte male ka gora ya kara maringe but tunya ga tunya ngara tu ya ko yam dau what's with sleeping on the floor o nak kon ole ka yo lo floor ngora ngora nak kon ngai ngone mang mak e polanya yo kam na pe mala dal dau rumbal gole morong dia ngara ka tole di aim ja ngone ra to don ja ya ko yam dau aiming ja ngai kali morong rumbal ngara ka mala jina wa ka nganna ka bai di bolo yak kur le morong ngoran le merle yang ngone ngone din mala ta ka yang ana mero rom dia le di mala area ngor kamay mak ngai dal dau ka important kamri te dia dal dau ngai mai mak tere na kon butor ngor yor ngwal mala ngone wala ngara kariri mer mala ka if ning ole ka wondering nali ning ole ka ya korea ngora na kon ni tong ngora kor re jiting na kon ban ga yor ka na ni to da ka nga na mel na kon ni to mar mar yon mul kor no ngot to mar yon ye bala nyama la tora ka ya ko ya ma yo yor tora bi fu ngone da o nya ko ma to da mani ka ile murong ner pan

Yo, when you make a radical sons, manika yako warajuri woman. Mula nang oy merchi, mula yung oyong mo. Max out po yakara maringi. Kabing ring ngarpia, East Jenny, ka muru, o muru, muru, always our stories. Kadonya tarabalay din rong ito daul. Nakko, ngayon may makulin ito ka flow ngurong ngura. Flow ngur ito ka ngura, ngayon may mak nung ngarakaw, spine ko. Ngayon nakon ngulibay, nakon ranait maram nung ito ngaraka, bala niya raya. Kadiyang room do, ngayon nakon ngulibay, di dunup pa yung rungan maram nung ngaraka. Nginal cerkan ngurung ngunung ngaraka ngura ni pinjar. Kamay mak ngay doal nguni nito flu ngur jang ngura. Kangun din ako nito nguni bichan di di flu ngur ka ngura. Nako nito rumbal nungoy ni maringi grupan training. Nito kangun din ngura flu ngur. Nito da kay nga man nungo rumbal ngay may mak feel. Yur, yakaya nito bawalan mi jang ngura. Nako nito nyara kalakram position ngur mele ngur. Nakunal chan nito ka flow ngur ngura, yun let you ngay, nungo nito always ka ngara ka yung ngurany. Kanguli nito nakun jamur yung ngura ka darwa mir, nungo to darwa ngur doal, darwa po yung nungo nganak ya ko flexus, ka hamstring muscles, doal nguni yang ngara, doal nguy ngur yindi doal nganak. Nguni di maran yun nakun tight tiri, dal tiri abijan. Kanayo nito kunda kaya nga namin nito kabait-bait yun. Flexus siya doal nganak ngay. Doal nguni nganak mala. Nguni nguli ka dama na panlimurong karwar po yung akong doal warna. Di pal na doal nguyong or doal nguna warna. Karnunun na kung doal na nunun. Hindi nga ka nguni kulungin ngay to dama na panmaray. Malakalimur to ka nguni na kung na even bilmaram doal warna limurong bilion. Even pawala mire. Nguni ngurungin di flexus to yako yun. Malakalimur to ka flexible tira. Udol yang ara limurong. Alawi ngay to nakon nguni di limurong do ngay kabichan di di. Limur to ka chari yun. Ka nganjala maram yang ara. Iben ka door tira limur to warna o yang ara nguni ngurong di. Ka muscle flexes ngay dal nakon nguni di. Tama na pa na mirurom. Tipo ngurong ngay lingon di tama na pa na mirian nakon makarangur. Wakadya kabala yang ara. Duali di ngay to nguni ngayatam. If dito ka nakon jamur yo. Pichan lang ng ngura, your flow ngur. That's why ngayon ni manymak dito nga rakay ka ngura. So, nguli nito ka nakong niyay kuro kum ngura. Nakon to kaya ka dunup pa manymak kum ngura. Nung ito nga nakong ni stiff tira, dal tira. Kabulo nga ito nung ngurang hindi rom do hamstring nga itam. Nguli nito ka rong dya ngura. Hamstring ya dal yindi nga nak dal yang arapu di pungur ne ngur garawar ngur dal makar ngur nguli kamiti nakun ngura makar dal yindi nga nak kabalan ya ropto na yang aral na kaya yang aral na yindi nga nak tuwali di hamstring ya tuwali di ngay tungo ni nakun stiff tiri ya dal tiri ya nguli tuni karong ya ngura. Ka easy ngay doli di ngay to blok ton. Pero ay mirjat po kabala niya malang maram. Mainly. Kabut pulit miri mala. But pula mala ini. Yo. Doli di nakon nga lakarang al dawo. Kadeli di. Ngunin nung flow. Main mak ngura na raw. Yuro nga rakay na yan ito ka ngura. Main mak kumain. Ang uli nito ka ni Jamurio. Daro ay mirong ngura. Mara nito ka nakon. Iyan nakon. Keep in mind ya pala niya. Tiyaga nung ngayon din ito. Tiyak mo ni ripong mo mala. Area ngayon nung dal nganak mala. Yang ara po. Makar po. Ngay ba na kun nawi. Ni ririk to. Wagan kali ngura na rin mirit rin akun to kangura ni one side yan. Yo. Tuwala nga tulimurong ka manikay nirpan bolo.

0: Ngini makaranga ko James D. Smith ya ko manikai Sunlight ka Emma Donovan Get Over It. Kadanya tarang ni din daw lakaram. Makanya nga idole din ay kam manimak dito ka flow ng ngora nung ito kung kayo nga posture improving. Rumbal nuna help. Dalkom nuna. Dunupayam nungo. Yabijan. Danait maram nungo na mala. Dort mala. Kurukur mala. Nganak mala. Ngula na mala. Posture na kunmarkan ito ka. Walk. Ngarak ka dunupa. Yakaril kirao daw. Omni na dito ka chiyang or kaya ka na kunung dilti ka ben nyala yun. Yapala niya mala. Iyo. Nawi na kun ngayon dole di. Kung ka edle ripon. Tunupayam nung ngarak ka mala dual dilti po. Kadual dun guruk ngul dual dun guruk po ngarak ka mala. Kadual muluk guruk po. Ngarak ka dual. Markani tukang ni wakay ngun man makum walking or running kabulong di katura ya kwa ngal nila naraw kadarwa dal na kundil chirire mirija kanguli na kundi matu start tuwali debir kayun matu kangura flungur ngun ngara kao man mak ngay kung kayun duka wakay dyan ngay na kun ngun ninguli ka experiencing ya korea tinya mirin na kun room ngay to na kundi wali di kung kayun nali just nito kang ngura flungur nawi na kun nito kada kay nga namirong nito kang ngura nito kang ngayala yun yan ngayala yun yan akun during the night yak kurung nukal kang na kun nito Brian kanito da kay nga namirong nito wirmur da kay nga maurat tala o nito kang jarmur ito na kun ben jawar yun nito waray yun kang jarmur ito week week terbien. Balanya mala na kun room ito kata kay ngama bilin na kun ning uli kaya kamay mak kumura ripun mak matrik ya kamay mak spring mreo matrik o spring daw daw o nili na kun ngunin drup pra matrik ang ura ngay ling uilom dili ya kamay na kun ya ka enough support ngay to firm dradal terbien nga rakaw. That's why ngayon mag ito kawa kayo ngayon flow ngayon ngura. But ngurong ngayon ako nito ngayon, you are redicton. But then ito na kung niya lang used to it na ngayon bali niya. Kaya nito ngayon, bityan din ka ngayon mag mag. Kawa ka dyan ngayon problem din ngayon ngayon ito na kung matrix. Yaka mag mag? Matrix pala niya. Wumak to spring na ngayon backpack o da ngula to wrong rookie matrix ko. Kaya ngayon ako nito kangura. Yeah, ikurong matrik ngur. Nukal na kun rumbal ngur to heat tartun. Kabala nito ni Dakay nga namin na nito gurumur yan na kun. Yan nito gurumur na kun ubur yun na nito ngayitam na kun. Bala niya ay ripun do ka na kun yak kuri yak ngura. Ka the reason why na kun ito ngunin din Dakay mabili na kun matrik ngun yak kamay mak. Yakara kilakrang matrik yan be watching mo yung dokun mo nga ya support na ngun na inside mara. Matrik ngur bayang na kung spring matrik ngayon dal manjmak. Wala nila kung liki ngun yung ngure, matrik ngur, wag aja. Para nila may heat na da kaya nga ma. Nipian na kung da kaya nga. Bili nukal to ngayon ngunin dawat to niya, rumbal ngun niya, gormor niya. Ngunin ngur ngito kami lakar, bili na kung nika position wrong ngura, yay kurukum. Kabala niya rin niya, pala nito kaya kuriyay na ngura. Ngunin ngunin na kung dito ka flow ngura, matrik mreo, ngunin nito ka bayang ngun na kurbala niya malada kaya nga ma. Uno na to bayang ngun ngayat tam na kurungurungi gormur yung hito. Yo, katuli di malang nira kadao ya ko yung alimurung is tiyali di area ngur. Why ngay do alimurung manjmak, limur to ka flow ngurung ngura, oripo, matrik mriw, tal ngur yan. Ngara ka udun upe na raw limurung? Kung ngayon malang ngay namurung yun yung flexes bala muscles takan nakalang gator ka hamstrings bala muscles, ngay to danait maram. Pili na kung dual maraming ngunin diyang maraming ngunin ngulik ako nga niya limulik ka flexible tiri niya limulik ka bilma bilma naman limulong yang aray niyo warnain kudual dun guruk kudual nawi joint malay dal iyo tuwali di malang ito ngunin ngayat tamay ngulito ka yakan man makum ngura nawi ngur ka man makum matrik ngur kaan akun limulik ka ini bin try I know that tarwa kayul ngoli ngora de ngor flow ngor dal ngor mala ka wala le ka feel maj mak kalimur to makbir ka yondole de ka bichen de mar kalimur ngdo ne kam don don do na mir rom na kon ne murong do mar ka wotel ngara ka ngor le murong kal o mluk kur ngor le murong kal o don ngor kur ya balanya ya ngara ngor yo doli ngai o ka yam maj mak le murong le mur to ka bir ka yon le mur to flow ngor ka ngora pilih nak kunda malara kandole area ngul malaya ko yang aldau orba mai kana kandole da mana pan mire kurukur nganak ngaraka yang arapu ngai nganak kurukur ka ngaraka ka tilchipu ka warnangur ton guruk ngur ka mulukur dale borong na kundeli di malangon ning ngole kanda win malale mur don don don amir jada ka nga ma over more ona ang ngolangon ning ngur ngi di rom do ning ka na kunna we pichen de yo longon ni to kada ka nga na mer bile rong ni le ka jar ping ora position wo matrija ka no man mak support ko no ngara ka o ye balanya na kun ngateling ngoi na rep malale ka drop pram ay nakon ngay main mak ni tuyutan bayim bay di kay din nakon bayling yo and I hope makandol enjoying daw ya kada man giftol main mak daw no malang kala o ya ka but yan sab ning wala na wangay ngo ka nga kulya mo kada makandol daw daw show yung radio ngor
1: as we stand at the crossroads and we look at our future. The challenge is not to wear the black armband or the white blindfold, but to have the courage and wisdom to mark out a future that we can be proud to hand on to the next generations.

0: Arakoya ko abanunji ala kubi angara na liyul mo la krama gagaeli yo ka to la wanga ngrenga re kura ninna kalopa ka radio grunga ra to la wanga ngora yul mo radio atko abalanya
1: nga da to la emma ga typing dawo nano kalanga woi yingia woi bilingual education po dawo
2: yo ngara yingia yingia ko yola Lea daling muri jambar pengom kara yol ngundal. Unara kuku pau pau anga. Kadoli merape. Ka pray pray. Diang balang raka jama. Senior lecturer in yol ngu studies ngundual. Charlestown University. Kadol ngaraka tau lakram. Ngarato tau lakram dal bilingual education bu. Linyo kadiang balawangan namir Emma.
1: Yong apipi. Can you tell me why or if you think learning Yungo Mata is important for Yungo children?
2: Ngara le kanama, ngara kamari alter uni ngai to yoto ngoro ngomai gitir. Nan ngoi yan ngai darok ngatil. Wang ngor. Wang ngai to mai gitir. Ayun na ngai to balawap tun balanda koro. Ngoro nina nara amara ngai to nalchang ngai to survive. Dial bala mainstream community ngoro. Ka ngurung ngai tu darok dalok kum ngatil wanga ka darangan namri ngai tu ka darok nan mai ngai tu wanga na ngai bapro wanga nguja muni ngatil ngai tu mai ngatil ngare ngai bican go yanga tu ali mitir ngai ka muru import ngai dole jamar kulul murung kala ngau waktu ka mai ngatil yul ngung ngatil ka yur na balanda ka balamulang mana pana na cendong ngai ni na ka ngurung yul ngung
1: Ya. And we're talking about bilingual education because the government's thinking of making changes to some of the rules. Do you think it's important that Jamatkuli learn Yungamata in school, or can they just learn it from their family and learn just English at school?
2: Ka ngara kungoyangan na dali Yungamata a bilingual education ngay dual meter ngay important nito ngay kagapando goyangan ngay to Bilmram ajal ngay ka. Jaga ngatil murtuwangan na murungurungin. Arabang ingin nga mga mayon, julam nan ngo, dukar nan ngamaram, nalchan nga ito, wala nga ito, English chan ga, mga grupan ngon nal, kulungur ja, ka yurung matay, wangon na limun na to, nga di iba, pa mga grupan. Jaga maklim murtuwangan na mir, ka dukar mga ngamang mga grupan, ngunal mga ito mga ngitir, ukiri ngurung nga ito, yoto mga ngitir, yurung mata, ka balanda daruk. Adial ngai tu mai geter yul ngumatta kabalan dadaro ukire ngai tu read and write ku mai geter yul ngumatta tru balanda kur kale kur letters malatu baki balanda ule muru kana we grandma le murtu jama balanda kur unal ngai tu yul wa ngoja una kamu no kur mai geter bre ngai tu kamu no go painting ngai tu kadau ngai tu lakam Uruk ngai itu main getir. Ungguan ngai itu basket cama. Nguni ngai itu main getir. Ukir ngai nguni ya aku. Ungguan itu nguna wara wara main getir diramu cama. Naku atau kamani kai bungkul malah taruk ngai itu main getir. Kuna lihat ngai itu kolong aja. Ukir nginya taruk inbalan dawai. So it can be written. Yolong mata can be written. In classes, through using balanda letters. At home and out bush, the children can learn writing same story through paintings, through artifacts, through songs and dances. And that is writing a story. That is illustration on what a life of a yolngu should be. Eh? So it should be written in Balanda way in a classroom along with English. And it should be outside at home. It can be painted. The story can be painted. And that is writing in Yungo culture, I believe. And through working as artifacts, Mial can learn how to weave baskets. Men can learn how to get the right wood for spear, the tips and the womera. And clapsticks sing that song, dance that songs. So that's what I believe.
1: Did you want to talk a little bit about education in the homelands? What's happening there?
2: Jamar kuledal wanga ngai iral kangu na limrong ngai kangu ni grupo ya wanga ri mala kamani kai limrong daro kamrong kangora chalkri ngai darpa munata warakan unilinga lingnya tumani grupo ya ngarali ke yakamari walti ngarangule ke yakajalti ngaratu jamar kulenjo on boarding school ajitrin walta mani getir unilwalti an balandaro na mani getir Mar matukar wangan ye yai kur belele murmangi ngandi bapa. Unai kangura kur kur na mer balanya yai kur belele nakun waimi ngani ki uri pinjam rakule ngule marci golel abi ngaja wale ka marit pinarongir. Uri pin ka kalangunung nangule jamar kule rongir. Ngule ngal tadial wangun wale mangi kurupan ga. Ngai ta mar ga rai pirik ngulinna. Ukiran itu kan unal gol, kalau itu bangal rongir, taruk itu dal maram, rapir itu maram, undang itu kun gaul jam main gitir, undang itu maple gaul main gitir, yerkup tu ngaitu, kapu ngaitu nama, watang ngaitu nama nelayan ga, billion ngaitu nya jam baik kurupan, warakan go, maple go, mialtna, kan gureu, muda orang ngaitu na tawalu nama, uli ngaitu barkunina, bayang undang utung balanya imantun. Limurun wal tuka kungkai on Kapmandun Kapmandun limurun kungkai on Internet service limurun wal tuka rupan Fast internet service malah Gold wal tuka limurun duli on Tual ka cattle station guru Gold wal lang wal gurupan balandaw Balandaw jamar kuliw Kanguna bala Rip malah dal macin ninna Wanganya anna kon Tual bala fishing camps malah For balanda Out now malah Balawal kan nina nan ka ngang turwal gol ko balawal lang ka gol jadaran yol ngun muli ka wanga iral kal ngay to balayan ng tul yun wang ngara ka nguna ringgit ngur chalkri ngur manikay ngur darok ngay to yoto wanga nan ngu yak ngay to mil manapan pili dani yindi ngun ya community ngur mil manapan merka ngay ka yoto yung na bawa iranan ngay to matta wanga muna wanya chalkri ngur mani ngur pul darok Ruam menyamai grup pul. School ngai itu dulu un. Nak kurwal lang wali kapal dah malah dulu un. Nah ruang limurong waktu ya kadul mengenal community ngur. Aum lain ngur. Tulim tawa ngai an bukur wartun. Ngaran jal. Ngaran tu nama homelands ngai itu balai dara. Ka homeland education guna homelands ngai itu dara. Mar ngai itu balancing. Mainstream bui. Ka guna baju yol ngokalca. Tau ngai itu mengitir. Yol ngomata dole, ka English mulatu karambang ni mangitere yotu ngunal wukire ngur. Ngunal ngaitu wukire, yala ngaitu ngalapartire, ka doara ngunal dao ndara. Ngunal ngalitu balandao ja dao lakam, ngaitu yol ngalapartire dao lakam yol ngokor. Wukire ngaitu yol ngokor, ka ngalindo ka transcription na jama. Yol ngoy ja. Ngarang uli kabichan jama diyal. Undi ngarali yol ngo kor tarok jama. Wukiri yoral. Computer ngarali galkan. Transcription. Yako. Kangunal ya bala ngarali toka translating English na. Nalchan ngay itong uni. Balanda ya balang darangan. Undi ngarali to bayang ngon yol ngo kor ngatil wukiri. Ayan ngarali to yan English kor na yan wukiri. Kawipin muka student malakajal terdarwa militer all over the world kajal panji Australia ngarang uli ka teaching uni yol ngomata wal tumayin kitir ka balanda wal tumayin kitir marmakum wal to bilingual education ngay dual chama ngay kan ngarang doan nina ngara ka upit muna ngara ka university ngay tam ka yol ngomata ngara uli ka teaching ja yol ngomata ka culture kwanan mimlato nan ngo ukiripu balandaung Kali kelang ukirip dar belaga monogoli monogoli kabrayon. Yang wah ngapai belanya. Wajah gay unika monogo ngarak gay kandu jina kata ngay tam terpel. Ungay kamonogo alat brayon yan. Warakan bingulan apa kal ngabrayon dah malah. Yur minci ngalin de brayon minci. Yur gay kandu dah ulakram. Nan ngunie dah ngay kangay tam. balandai okire kor words kurmala lekela ngi okire ngale ka ngona balaka mono ko orang ngale ka bre on ka ngone yimla to wana me buku bona na mero yabujan ngi na kon bilingual education yolngo ka balanda aramba ngi mla ta marki maranga ito yolngo ma ngi trioto ka ngi to balanda dunga ma ngi tir maranga mla ta dangan mero dangan mero ngale to lekela ngi to minki dangan ka ngale tinan ngi balanda dangan Aral ya kami tewalang darangul del kurmalanya dar kual nguli kelakram. Kawal kilimurong bay ngul darangul. Ya kawal bicara dua yang enbual lawe maringgi Belanda. Kaya enbual maringgi yolong mat tawal murong. Ya kaya limur ya berak maringgi ter. Aral ya berak maringgi ter dal yolong mat taw. Rom gunan ngul. Kina kag ngadar pal ngay kadin dan jangora. Nah ngay mayali. Jalan ngay tungal pal tri yolong. Ngay demacungunan bar knowledge. Parkun ngait maji dawa dartun indin nakon academics education dawa wali kala kam english yak not just now balanya hello how are you this morning balanya manmak o nakon yon kur balanya namir ni nakur ni kamar king balanya nongat malanguna ginaga nanung balanda ka ngora nongat lecal ngayor ngor nongat ngora kacungali nganyawang kan manapan Ukiri kurungnya gama, kabaran dah kurang itu gama ngan. Amalat tu buku bukan nama. Ya kamu tu akan akan nama kiri. Ramai ngitir malat semua amalat tu bukan nama. Let's build a bridge, Let's build a bridge. Ramai ngi, ngai itu baran dah dipung bala bridge kia mustard. Kangali yo rumah dipung, ka close that gap. That's what I believe closing gap means. Ngarak kali life kumbalanya gam. Let's build a bridge together. You don't build it for me. We'll build it together. Abijan. Abijan ngaraga wanga limuturan bangi jama. Kong mana parmer ni balanda ni napur ngung kayur. Ka napur tu duna kong kayun. Jaga gue yang ni pemangi jama. Napur ngung kakal kawuri pen ngura nung kakal kawuri pengura. Ale tu punan yang merkan derang ngur. Palanya.
0: Yo. Thank you na malang buk makong yang makan listening dia kidi. Tao bilingual education boy limorong buk mako ka ngalan akon buku rupa na perdi pungol nyo malay nguningay duali di na puwaku rupan dao may makmuliti limorong buk mako ka help you enjoy this listening thank you ma

0: Yo, Yongol, Bookmark, Naroko, Heath, Baxter, you're listening to Yongol Radio, 88.9 FM. Ma.
1: Ma, Lila. Kuma neuri puja gare ako. Wilson, ma, wili. Nga English kuja. Ka, na, unga dwa nga lila ka, wili nga, tili ngu, wibi ngu, wala kune, marit nga pala ko yongu. Ani non ma, dela ilpa, ha, tili nga nga la palmeri, ha, Ale je mrtvý na jeho zlomný, na nábudu, že bola na angalaná. Na onga je na ngoní, aj o anga bola na mrtvý na jeho kúsaná. Vela. Ula na muňakú, lulkún. Ká uňa je na ngatá, ká na je mrtvý na ká urepma o angalé. Bola na ngatá, bola na ngonú pulpa, jako, bola na ngonú. Kanuri man munganga hawi buja anak kuno kul barong ya kuna nawe rakai lokan di dia langle abun buja angun enggak beli lo kenirana ya wang aja nena ga ngadle bi orang lapar miri ngadle walau Yana bulin marcin na mal kanga na puso ya bulunga na puso ya nina na kanga na bulle yuta ya yungo nina na kanga na puso na kanga na tuwal na ngul parong na loka na lela nga man mo na nga tayo na na di para ko na puso kuya maja loka na amarcin ya kawer pungod lewa ngale Kuninga pala ka lapal nila wala Ya kayuta, ya nabiliga to ala punpun mirino na wanga ya. Wanga mirino na punpun na punpun na. Tuan ka wanga pala, tara niri. Yurta na pala nina na ako, wanga nina na punpun. Katuya kuna pala ngata, wikura nina. Wipura ni muna nga na. Ka rupia mirina. Ana bolo le dani ne ga bai bai ga yani na dela wa nganyula angat ja yurte ya ne ro le ya kana go ya nga go da do le ja na tana na bolo go ya bolo te kana go na do le ya go mi mal na wal balo pe a ni ja na nga na ga lo da te kana nga na mai bal Now we do a la ballroom, lingar, combo, tikana, all the hang on there. Not the jar up by the linguja. I no longer know hang on the jar and not a look on the. And I've lived that in the matna, dole the matuna, puna le the dwella. Then we all in the gula. Dole gaya, we puna. Rumuro muna nga na ko da dole ya tiang ya la ya na we pa na nuna ata ale tiga na ko dole na bala ga ru pe amri na ai ya ko ma ne na do na ale ma le na la nu le ga bo lo na le o na wa na ga o le wi ya na ga o ni ya le mu ya ale le o ya Tika mimana, yutaya, taramu yuka yutaya, melko wale, yurait palu ya. A mimana, atpaja, elimrungu ya. Adole muno ka, muni ya talki ya markinya ya kodona, adole kala, tengu ya ala ka mutika etna marki kodona. Mutika na, plengu na, tika takki na, Tiga natu na kunda mani na kunda pala kumala. Mata. Ang aya na tangil mulung kuya duwala na kuna. Kawal nga na nina. Dara. Yaka na kawakan ngata. Tiga na nga niya. Pala niya. Kabala niya.
2: Yo, ka welcome. Tango yul ngo manikay wo awa.

You're listening to Yulong Radio. Million B.

Bye, Daddy.

or man. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. An me joro. And it's a true one story from long time ago.

0: ngara chani ngar piju yo ngara ru lakama dola dao te aku mata mata first ngai dola establish dola nya mata mata nya ka dola nanga na purun ina na yagora ka mari nanga na purun ku dola wanga nya dola nya mata mata nya ka ngurungu nya work turun na wala dola out station mata mata ngura ka ya kunya ngai dua la ngai bal kyang na purni na nyaya gora ka ngarpe jingura ngara ya ku dara ya gora adua la ngara wanga ya gora adua la ngai wanga nyanguni main mabuk mak te ro bungang nga ku gori dua la dao tuala gori ring dao dia ku nguni ngai first established tuala air station mata mata ka dia la dawa iruna ka you listening radio 88.9 FM
1: don dia malam rombok mak kudangon pau kes po jing jing boy mal mal malam rutu tokar nal chan ngalem rutu nganyanguni kunyam bengune ngai kangayatam malam rutu nganya yu chola kum yo mare namer
2: main mak pe barak ngara ga goang ha nakun ju po dau
1: yo
2: yo nakun wangain jinowa watarngor milma jing jingor tokis ngor ngai nakun ju watango Martu balanja gurupan, but yo kal ngai tu gurupan.
1: Yo, yo kal ngai tu gurupan ja.
2: Dao gangora, yor mak darpan woi dao gangora.
1: Yo, ni.
2: Bile gong jogo mer, tu jogo maram, ka jama nangu, jo watango. Nalcha ngai tu jama nangu, ka na yokcha.
1: Dunga ba ngara nguni, yan ngara li marichi nakun, ngara nguni jo watango ngara li kong balanjamir marichi ngara mga balanjamir yan ako niya bian tunga ngara dao na ngay kangura ngunali
2: yo
1: yan ngara tu marichi bulu yun ako nguni dangun ngay ngura ka na kondulul yun
2: yo well marama bitche ngarga nama wanganja nakun ngatil bamam yungo yungo kadara gara mer yur yuak yan gara maratu berka yun nama ga wutun juu nama
1: juu nama ka bijan
2: yo
1: Wai wai unga.
2: Yo. So dole wangain picha. Ka wirpu picha ngarga nama. Nakun mak 5, mak 6. Kanina mindalangor. Martu birka yun. Martu wutun. Kanama ga winna. A wangain marangi lemur. Yul juo watango. Ka yul gong jugumir. But wirpu picha. Nakun dopolongor.
1: Yo.
2: Bango ngarga yuakian nama. Yul juo watango. Ka yul kong juu mera.
1: Yo, yan alto ni marichi nakun nga nina, namuna nakun nga napurgu ni kong balanja mera mala.
2: Yo, bili balanja kongora, kuchi kongor.
1: Yo.
2: Pat mak lurkun yan balanja, yan birka yun ka nirpan martu bulu maram yur gulkun.
1: Yur gulkun ka, tunga nga napurgu ni napurgu nga napurgu nakun, bichan bili nakun nga kongora, dangu nakun, tunga nga napurgu, warpap nga napurgu nakun, kung wang kay ngana puro five kayo ng mabulon ngana puro dunga dao yol na ngana puro kang unay kurupan
2: yo Billy Garamel yok yan jama Billy
1: Wobor
2: ga Meringin
1: yo
2: ga Gumur Garamel ngay tuwin
1: yo ngay ya kutumur na kundi pala niya
2: abuk mak Meringin eh doon di yungo
1: yo ngay tuwin yan ako wang kay tu yan
2: ka yok ngay tu jama ka juo maram.
1: Yo.
2: But makbay dopolongor ka bulo watarongor yan wirpu gangor dao nakun bilmurana woy. It's the other way around nakun.
1: Yo.
2: Bili dao ka darok walang. Go, go. Rale marichi. Come and win your yuok je dao darpana woy nakun.
1: Ngurangay ka. Marichi rale.
2: Come, bili. Napro rupi maram namlang kung kutikangor come and lose
1: tarpanawoy yang ay katangon unay ngora ang alain doon ni na kung karwar puyan maram yan tangon unay biyan ka murungan nila kangal marikirali ko marakan nito win diyal kangayin tuloy dao ngal unay tarpanawoy yang angora ko marikiko marakangana puto manangir nukal kutikangor ka
2: bilin tuloy dao
1: tunupay ngayon na tulul niya katangon ngora pala niya na kung Mar mak ngayle kangon ni mak marching kaya mja. Even ngala jalega marma wangain wangain ka bolo ngunan bala ngoy ngole ka ngora de wakal mala unen ngai ka kaim na kun marma kara mat ka una bala ngoy ngor yo marma oni kaim jalega marichi wangain garawar
2: yo
1: wangain una ngoy ngor uningale ngoy ngor jadunga na ngai ka una kaim marichi
2: to wangain ja na kun ngapangor
1: yo ngapangor
2: kara mat na yan kat put yun woi ka ngora jal meria
1: yo jal mere
2: yur buying a while mirror in the way Gardaman or Maringin
1: buying
2: just yan birka yunamir
1: yo
2: nakun mardunga while I'll buy
1: bre dure dao mreo buying udao marangi yo
2: topolo ngor kabolo water
1: ngor jingi
2: kachina ngor
1: yo kachina ngor
2: o milma jingi ngor
1: jingi ngor yo mission murmala ngor
2: so jinawa water ngor o milma jingi ngor ngay nakun juo watango martu Balanja Gurpan, Yulkal. Bango nga ka nama.
1: Yo, ya nga ka kumurungo nama. Nguni minchi malarira kae na malinga. Ya nga ka berkae on ngara dual tumaram dipungur. Kurupan nga ringi ngaitu diyang. Atungan nga itang nakun nga ka nguni kurupan. Una bala nga ka wepun kurupan. Nguni bala ka nina pulo.
2: Yo.
1: Nguni ngay ngay
2: tumaram. Nakun bala watangu ngay nguliwin. Bili ngay watangu ngorki mechinko.
1: Yo.
2: Ya balanya.
1: Yeah.
2: So balanya nakun dopolo ngor ngapengor yan garamat poy dao 5 yan player
1: yo
2: mak ngai to win o ngai meok to win o ngai dermun o wirpu dermun win ngai to yan perka yun lor kun nan go chance yake yindin chance
1: yo yu chola yun wanga nakun yan wirpun yuri piang yan nawe chance nan wangore wanga yaka darwa
2: Mak yuak je tau nan ngu, lose ngai tu.
1: Warpam tu badacun.
2: Yo.
1: Muni ngai yuak ke dangun ngai kabian ngora warpam tu badacun yan.
2: Yur mak wirpu ga ngora tarpan uwe tau, muli ngai tu yan. Birka yun wangan mer, marama mer, o lurkun mer, win ngai tu. Marci ngai tu, wanga lil o airport lil, o baingo. Naya balanya.
1: Yo, balanya ngai ka ngora. Nain bala ngoy ngor ya.
2: Wirpu ngoy ngor.
1: Yo.
2: Nakun yul walal miritir garaman, walal nguli win bay.
1: Yo, pichande walali nakun.
2: Ya, palanya.
1: Yo, nguna pala ngoyong walali nguni win. Pala nguni ngayli, kong rupiah mirir niya pala ngayli nguni nakun malay.
2: Bilay, nangu gucikang.
1: Gucikang, lenguni dangang drama.
2: Eh, ya, palanya.
1: Yo.
2: Wipu nangu gucikang lurkun yan.
1: Ngayli lurkun yan gucikang.
2: Maktulay rambang idaw nakun. Jinawa kecinang or
1: makpai, jaga makpai yang ni, rambang yan.
2: Ngapengor yan kebulu darpanawo.
1: Mune piling rangati luangan mar mak ngaili kawakalnya marci, wangga jang ngapengor.
2: Yo.
1: Kawe punguna terepingo ingor.
2: Yo.
1: Angali nyan ngapengor marge, na mangali kagat unan terepingo ingor jangali kabayang ukinango. Atung mangali ngoro kedangunko.
2: Yo mak, main mak lemur tunawe manakai ngama.
1: Mak.

0: Yo no matanga, my yo no radio, DLS Epperson College 88.9.
1: Yo, kone piling rangati luangan marma ngayle kawakalnya marci, yo nga jang ngapangur.
2: Yo.
1: Kawe pingu na dere pingu yungur.
2: Yo.
1: Angale nyan ngapangur marge, na mangale kagat, una dere pingu yungur jangale kabayang ukinangu. Atung hangaleng roke dangun ko.
2: Ya ke ngai marangi machine uli win.
1: Ngai piando win ya. Ngai piando win ya machine do.
2: Ya ke ngai marangi watangu ngoraki giri yo. Ngai uli win.
1: Yo ngai piando win. Ngai pian watangu yo. Ngai piando ngone giri nanukal ga win ya.
2: So even chance nangu?
1: Baingun.
2: Yan odd chance ngai ga win.
1: Yo.
2: Lurkun yan chance.
1: Lurkun yan balanya odd.
2: Ya ke odd chance.
1: Yo odd chance. Yo chua lurkun yan.
2: So being or ye odd chance ngor,
1: yo.
2: Nakun odds nango,
1: yo.
2: One chance every five,
1: yo. Nakun
2: or one chance every ten.
1: Pala nyang ay mali nakun ngarako nguni ngarako ngarato yan na wipit chat la kami yan ngarako ngay nguni chance ngay kang ngora wangay out of kong wangay.
2: E pala yo.
1: Wangay nyan out of kong wangay five.
2: Yo akwaray, you're nakun lottery ngor,
1: eh.
2: Yaka one in five chance. 1 in 8 million chance. Mali nakun buying on the chance. 8 million whirpu whirpu player malain. Buying on the gad na boko nama walain.
1: Yo.
2: Mak one guy ngay to win, but dunga limuru yul na. Buying on limuru gad na nama.
1: Yo, balain.
2: And yok yandao, ne nguli lose.
1: Yo.
2: Ka nungulundu meringo mala, nguli lose.
1: Yo,
2: ka jina wa watarangor, unibili yandao. Yeah. 1 in 2 million chance, nungu martinoi beat that machine, nakun buying or rig na ngay.
1: Yo.
2: Dao gungora, darapanawoy dao, walangoli win.
1: Yo, wakuni bilian duri dao, ngay gungora, darapanawoy yo.
2: 1 in 2 million chance, nungu is rambangi maali buying on nungu chance.
1: Yo, buying on chance. Kuni ngay kameli, nakumuni dara, tunupangay katole, dara, nakuni bian, 1 out of 1 million chance, biyanga kayan binitunuyen, buying o. Yakayan ngarapiga bulun unang tungangarang unang wiripul kwa bulun din roke. Yabi yan.
2: Yo.
1: Besides ngara, there are 1 million others that are applying.
2: Mm.
1: Nabay din ngara English kure.
2: Yo.
1: Heaven. And yakayan ngarapiga bulun unang wiripul na kun 1 million na kun number wiripul kwa na bulun kang roke bili.
2: Yo.
1: Yabali.
2: Warpam kaitpo yun.
1: Kaitpo yun ang nabiyan bili. Yo ka ngarako niya kung ngayon milakram unang ngarain ka paracuyan ngara to lose yan ngara to lose yan ngara.
2: Dole yo akyan daw paracuyan do.
1: Yo. Pili ulipo ngayon may li pala niya ka bili wangga niyan ngune yaka nipi ngune wangga bulyun ga la darwa ka bulyun diyan. Ngune may li yaka yan nipi ka bulyun ngurki nito na mara mo win. Muna pala ulipo ko ka bulyun. Yaka pala niya nakun. Yaka nipi wangga.
2: Yo. And that is ngapangor yan.
1: Yo.
2: Your bulog ang ngora daw.
1: Muni hindi ripi ka ngora. Ginawa ko na ngayong ngayon. Tarpa na ngayong. Yaka ngayon ngayon ito no pa.
2: Nakun ngori yuta, mil yuta ngay.
1: Yo, mil yuta, ngoro yuta.
2: Yaka ngayon. Iwa kina marangi na doa room. Mindala ngor o na doa room. Ginawa watar ngor.
1: Yo, bae ngayon ka ngunin na ma na doa kanta na way room. Mindala na way room. Nakun garamat nga pangungal to Mindala. Mepi yan.
2: Yo.
1: Ngalto kanta ngay. Doa ngal tubul hindi di ale. Ngapangor, kayantangor, katya. Di pala niya, nguning alto nama inga, nguning balang alto, nguning nguning balang alto, nguning nama, nangay ka, nguning nguning ngora, nguning yakan alto nama, mindala na, wada ngay, mindala na, we.
2: Yeah. Pala niya. Yuwa ka ngora ba, wirpo, no,
1: wirpo ba, wirpo ba, dukar, yor, nan ngoy na yan. Di pala niya, bichira yan ay ka ngora, yakan alto, yan.
2: Mm-hmm.
1: Una bila ngay pindu ka ngay pindu, gire, yan, kabulo, nguning, gire, watang, we.
2: So, liyamaro, nakun ngay, nguling marchi, game lil or water lil ga yok ya result warpam winyat your pocket ngor kutikang ngor
1: bai mirik pera na kun warra bulang tuna na bikin bole yor ngun bul ndal bai warra bulang tuna na nawe end of the day ya ko ngai pian do en ja da wat tun jangara to bi ngor bai ngo ta park na
2: yo la chu to len men mak tawo bilen na mangara dual na mar ma dawo na kun rambangin
1: yo mari. These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nak program malah doi yang ini ngai mari Northern Territory Government kong.

0: Yindere ka namakanga ma tonje yolong radio.
1: Donja ngalemurong buk makudangon pau kes boy jengjeng boy mal mal ngalemurong tutukar nalchan ngalemurong tunganyanguni kunyambi nguni ngai kangayatam ngalemurong tunganyay yucu alakum.
2: Namre gutra mainmak.
1: Mainmak karamare.
2: Yo. So mainmak nitulakram bili ni nama jinawa watarongor. Na dual ganda ngai noi poker machine. Parka bookmark tu ga nama da wo nokong.
1: Ganjar mere, ganjar ngai kangon le ngora yende mere tere. Yo, ganda ngai ngone na kun rera kai mere ngai, kai ore pure pure raka ya palanya. Ya ka wang ngai rera kai. Wang ngai jing jing ka ore pure raka, wang ngai ore pure jing jing ka ore pure raka. Ya bi ang le mar ngale yo tenga le to ngoi waptun bulungo bulungo bulungo na kun ya palanya. Yo. Pile ngai to ngorong era kai ngara in molkor di kana bel maram.
2: Martu ngai ngo dapram.
1: Marka tu ra ngai ngo meriam ngai ngo ngai ngo liam ngoni mara ngai ngo dapram ngoni.
2: Yo.
1: Minchi mel na kun ngai. Wei pui pu minchi. Yo namba mel pale nyaleng ngo na kun do polong hor. Wei ra kai ngai na kun ngoni mal tu bo ala mel ra kai ngama ya bijan.
2: Main mak ka do ale wangang gale milma bol yene meri.
1: To le wangang gale ngoni warangul ngai na mangara
2: yo
1: kabul ngai 12 la urepung ngale ngulna kun nanu kal kre watang walja
2: jo you know boy kang ora tao
1: uni ngai kang na tripping ora jo lu na tao ngai kang ora pae ngok tao warangul ngore tul ngai kadang mala
2: yo bele marangi ngale watang ngai ngole win
1: jo bele
2: ngai ngole mara
1: bele ngai tu ni mara tul mama ngai ngai bele ngai ka jal tra ngai tu ngai pian to kawen akun wangan galing ngai ngundeli na kun ngai watang mala ngukri mala gere mala
2: rom gangora machine go
1: ne rom gangora
2: main makal te bolo wangan mer mala tu noi mokram dudin dawo
1: me main makal te ya ko wangan mer na kun pe ngra kang opan nya dole dang na
2: so giving ja ya ko pokies poker machine so do a ngurungu poker machine ngatil baman america
1: america wang
2: yo 1891 ngai nakun lea jin buk yongun ya ka ngai buku rupiah just yan berka yur ngai ga nama ga goenga berka yun martu noi machine na ngama yun nakul na ya kun ripper billy ace king queen jack 10987654 32 number kangora le poker game card mala nakun dopulo your machine ngorian
1: you know nakun den gre ngorla
2: yo ta balanya mere wala nakun wana mere wanga in liver wala ngule na warion walaka
1: kimoko wanga
2: yo ngule wanga in wheel nakun ka wirpu number 2 wheel ga number 3 ga number 4 ga number 5 yan birka yur bardu nama king winna o 2222 winna but 2-3 queen jack
1: unin to barachun
2: barachur darumer barachur bang ongai to noi maram prize na rupia ngulana
1: unin ai to wanga bria warbap jagal ongai to dara book mak la kun unin mala book mak ka wanga mira ngai to dara ya kadangang mere
2: yo so darumer barachur daru rupia daw to the pocket ngor
1: yo ngwal nga pa
2: ka mak wanga mira ngai to win Wirpo ngai to win, Billy Darwa Rupia Dawatur Nanokung. Ka Wirpo ngai to maram prize. Wirpo players, Gukrun. Ka ngai pi wangai maram rupia walangong.
1: Nakun balanya mayali nakun walangong pracho na we unen ngaratu yen.
2: Yo, duale nakun rom gangora.
1: Yo.
2: Jinawa kajina ngor. Yo. Muriki machine go poker machine.
1: Yeah.
2: Being or ye. Wirpu nakun watango, club go, hotel go, ka nama ga idea going a business go. Martu bulo customer na maram.
1: Tatu maram nakundo.
2: Marga jal nana rao machine na, a bulo rupia dawatun pocket ngor, ngata ngor, nganachi ngor, ka bulo machine ngor.
1: Ebyan.
2: Tarwa customer wong, a walto parakian nawe, ngayatam ga maram.
1: Yo yo, tuwal nguni ngay.
2: Yo, nakuwal ga nirpan, poker machine, ginawa balak ngorian, club ngor.
1: Pichayin ngay, berikayin akong ngay, pichayin akong jama, marka ngarato, rale meriam, bullo yo ngundarwain wal to ngattakaluka dial baem nganiki na o dial akun wal to barachun
2: yo sa darwa barachul ka every once wal ga no i win
1: ngai ngai million ngai mire
2: ka yo aktawo ngai watang ngai ngole win
1: yo wal ngal ngutang ngai pinen watang to win ja
2: darwa customers yaka wal win lose
1: ngala nguni nguni turaro pebala ga manguni ngala ndo ucharun nian ucharun ucharun billion
2: Kun wirpu nga yako, poker machine na?
1: Uh-huh.
2: One arm bandit na kun roba, mana nga tumur?
1: One na wanga grookman.
2: Yo, Billy, nga ingole milma machine, what yun nga ingole ka?
1: Ya, bijan.
2: Na kun one na meru, wanga in one na? Nga ingole berkat yun ga, what yun? Kulkur na.
1: Kimoku nga ingone.
2: Yeah, bolo nga itu berkat yun.
1: Gartul ngur yun.
2: Yo. Our gold crown. Bolo ngay to berkat yun. After mak 10 times, mak win ngay to. Tole rupiah mak. Lachu tole. Mak bolo ngay to berkat yun. Warpam rupiah dawatun pocket ngur.
1: Uli ngay to, bolo ngay to berkat yun. Uli ngay to berkat yun.
2: Yo. Ka machine, ka watango win, ngay lose.
1: Ni watango ngay puyan to win ya.
2: Yo. Wangay mer ngay win, daru mer ngay lose.
1: Yo.
2: Yo. So bandit ngay, one arm bandit. Yabalan ya.
1: Ma ngatel paman.
2: Yo ngatel paman. Kar ma yaongo.
1: Ma yaongo.
2: 1976 first machine nakun TV. Nama bitje na.
1: Bitje mriang alang yo bel mral. Yo.
2: Palanya nakun TV nakun video ngai.
1: A video mri na palanya mri na wal.
2: So video machine buying we yan na we wheel wonder ka.
1: Eh.
2: It's palanya nakun screen
1: or. Ngulen yan bitje ni. Ya kan nakun ngatel palanya di moku war Palanya tunjaga na onyan bitket nakun malang.
2: Yo, we're puyako walang EGM, electronic gaming machine.
1: Yo, EGM.
2: Palanya nakun deongun bala, jurup meram rupiahin, bayang otu warion yep, one yeah. nine.
1: Eh, deongun bala.
2: Yo, jurup meram nakun rupiah milne.
1: Eh.
2: Jurup meram berkat yun, makwin, makbayang o, buru.
1: Jurup meram berkat yun.
2: Kebulo, kebulo, kebulo, warpam munya yun.
1: Warpam bawa itu dawayun ngalik, jalan kucegang nakun bukit.
2: Kadiala Australia, first poker machine Bunnan.
1: Murungo.
2: 1956. That was going on a way in Araku. 60 years ago. Ka Balanyamiri, New South Wales, Victoria, Club Ngurian or Pub Ngurian.
1: Yeah.
2: Buying or deal at Northern Territory, Balanyamiri.
1: Yeah.
2: Ka first poker machine Bunnan deal at Northern Territory.
1: Yeah.
2: Wangain lil wanga lil. Yaku Don Hotel Casino.
1: Don Hotel Casino.
2: Do ngurungun.
1: Yeah.
2: Well, Ghana ga ngayatam, ka warpam license mirian, jinawa yan wangai ngurian.
1: Wangai ngurian, nebili don ngur.
2: Yo. Ka wirpu clubs malain, nakun anam club, ka bar club, the other Darwin, ka hotels mala darwain, ja wala rupia being or poker machine ngur, yura license from wala.
1: Ebi yada.
2: Ka wala ga gulkun marwian, Bala 1996, ka first license Whirlpool, Warangongor Casino Ngor. Nightclub Sports Club.
1: Nightclub Sport Club. Ngurongon marangunin ngayon, warangon liya dawat trungunin ngay room.
2: Yo. Ka deong bala bookmark poker machine, Warpam NT Ngor 2000 na. Nako ngay kiri darawin ngoraka. Casino, hotels, ka clubs malay. Yo main mak. Our next program, Program 9, Bulu Limurtu Mokramdawu, Nadua Room, Ganyira, Ginawa, Poker Machine Ngur.
1: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan Jamala Nakun program Malat Doi Jangunia Ngai Mari Northern Territory Government Ngur.

0: Interior Radio
1: in Kartalala.
2: Na kun ngat paman ka barak yan de ang bala. Koya jamamer, chao ngai goyao. A makpai samwala to noi yan marchi kumurulu. Kan ninna angatu ngai tu goyanga. Wai, nale ngartu noi goya maram. Kapram ngartu. Nale ngartu noi marchi rakin kabikang mer. Pat bulu ngartu goyanga mak Daruk ngartu lakram, gangang tu ngatil.
3: Yo.
2: Nalca ngai tu wanga, marga ngai tu noe goya maram, ka lakin ngai nakun. Nadwal dawu.
3: Bikang wijani ngai tu goya ngai nakun. Nakun duwal ni kan riako ya ngal nakun, bijani ngai tu. Natu tu rakun naku ya ingkart maramun ni tu rakke yung ngai yun bai di. Unai yung bai ngo, ngal tu bikang miriam, bikang miriam. Angone bikang, unai ngai tu balai dawur ulang maram di, hebiyan. Yipang ngay o kunyan mak nyirap mire. Nyirap ngay, nyirap mire yang manyatong ni bikang na, yap yan. Na malay ni bikang kya, uni bili yan rongir ngay to, minchi ngay uni, rirakay ngay, uni ka nawe, mayale wilak to nawe rom, uni malay uni nakon, uroke bikang ko. Uni malay ngay uni, uni li bikang ngor.
2: So, balanya nakon go ya, nguli nama, ka bayong ngay ka dunap na magagoy nga ka minchi ngay tu ngupan.
3: Ngupan na yan.
2: Bili goy nga ngay yur babalain duaw ngatay.
3: Yo, ngay nyo alki yakang unay ngay ngata.
2: But wirpo ngay minchi yakang ngay goyan.
3: Yo.
2: Minchi yan.
3: Yo.
2: Bikang mir.
3: Yo, bala niya nakun luwang. Bala niya ngay ito. Bicha niya ngay ito ni bikang ka minchi mirir. Nakun luwang unay. Unay ngay minchi malay. Unay malay.
2: So, machine bala niya nakun duaw.
3: Duaw li nakun. Pangunin mo kaya ka unin, tungalin mo makaila ka kuya, yung unin nga, marira ka di ngayon, yung wonder makaila ka unin, unin minki mir, unin bikang.
2: So, warpam machine bikang mir?
3: Warpam bikang mir. Tao ka unin, julul yung ngura, nanam riro.
2: So, nguli ngay playa, yan wangay mir ngay gungir, ka ninna, ka bulyur, $10, ka mak ngay to win, mak bayango, ka bayango ngay to rongir, bayango bikang.
3: Yo, unik bayang unai kanan wal bikang ngura. Ngayang ngudal, yang unik itu perjalan aku naikkan lakangal. Ebyan, unik itu bayang unik orang unik bayang unik bikang berundangai.
2: Yeru wirpun?
3: Wirpun ngaleng unik orang unik itu nama lagi dot nena balaka bol unayan bol una bol una. Ebyan walong upan ngalat dot bol un unik ngai kart mana wina. Lung kart mana ngaleng ngai tu ngaleng bikang dun minci berina.
2: Bikang mulai win ya, bikang ber.
3: Ngai pian bikang ngai unik bikang ber, bikang ngertango.
2: Yo.
3: Bikang ngortang mo, ngay piyan duin dya.
2: Yo. Bilay ngay nakun goya, gat rangal.
3: Yo.
2: Yapitjan. Mil gana mir, nakun lua.
3: Yo.
2: Nguni bilayan rom gangora.
3: Yo.
2: Dunga ngay, yaka duaw ngay tu win ga rupia maram, opposite ya, lose ngay tu warpam na.
3: Yo. Yan ngay tu nama nguni minci, wadri tuka nakun lua, minci miripi ngay lua. Lajula minci.
2: So, yan nama ngara deong bala dual nyirang. By the way, room mir, your playing ja, nguling ay to darwo mir gungir, bikang galkunaka nango.
3: Galkunaka bikang ja. Nguling ay to bulo nyirong ngir, nguling ay kartpraman ngay to.
2: Mula natin, gatpram do.
3: Kartpraman ngay to malingon ka bikang bala to kamarchi. Ibang kartpraman ngay
2: na. So, ngay nguling nama, ka spinning ay ka, wirwir yun, Gaukin, a bulungar at birka yun.
3: Yo.
2: Oh, mirisil gaukin, bulungar at birka yun. Gatbrang ngay, yuok dya.
3: Palingin nakun, bikang ngay kagungurayan, nakun, ngurong ngar at marichi, luka, yaptun ngar at to, payang ngar at yung ngalukan, bikang, bulungar at marichi, kalakimara,

0: yaptrung ai debek kang polo ngarat mari jengai nugat praman ngarai
1: yo
0: mak third time
1: third time na ngai kot na
0: ipre ngarat praman do
1: bango ngai ko going a government ko bango ngai ko going a watongo mala casino owners pub owners bango just milma machine orient
0: yo na kun rep ngai tangu dipale tual na mala na kun book mak tode dao yo
1: but you ok chitao ngai jugo watongo bile ngai rupia mer jino wa guti kangor ngai pe ngule gurpan mala jar yo ngai tu gurpan ngal tu bolo jugo machine ka watongo mala o bango
0: ebian
1: kan jar ngara ka ngai tam
0: tual ngai na kun ngal tu ka yol ngoy ngara tu ka yol ngoy na kun pe kan di bae ngara tu dole kambro na kun repunama pele ngara nguni ngara ka dual da ko ngara kan jar ka na ngai tam mentura na na ma mentura yakai ngul ko yakai ngara tu yakai ngara tu maram ngara tu bulun ngula nal chan nal chan dura yakai yakai tu da grupan
1: nakun jarapi going and away nakun liam ro ngai nguli na in the milma machine more
0: yo liam ro ka kwa ngana mero na pele yan pa ngun dong ni ko yang nga ngune ni to kar ngara dual rupia mber jang ngara dual ngun ngai ngara ngara ko man
1: ngara dual jugo watango bulung artu birka yun mar ngai tu gurpan
0: yo mara balanja mer jang ara ka balanja ngata
1: ya balanja ma bilen lingon na mangara warpam na.
0: These programs were sponsored by the Northern Territory Government. Tuan dia malah nak on program malah doi yang on ingai mari Northern Territory Government kong.
2: Hello, my name is Harry Wilson. I'm from Murujuru Community, and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud, and stay black.

cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

I've been firefighting. What about that?

Ben ba? An Krishna's place. Chavalgur. Chavalgur, Ganesh.

ഉണ്ടാവേ ഉറങ്ങേറെ

0: Näistä tauna. Piemark tau. Taui angeta. Kamaran tukala kama. Mulogoja. Ngakkuja lachunguta tau. Ja pitkä kongoja tau. Tumangeiro ni malantuna niitä pitkä tauja. Ma.
1: Joo. Para ya como logo kaleven kopingara ka papurin ara gara ora tauin ara tudola karaman ni pue ka ngatele pue muni bere baman wala la ngoro nangal mere pala pala mere kokko ngala ngir nam
2: wala ngoro nei ngokko nam
1: kokko ngala wala nganya dori ngoro makkar ngoro ngara ngoro Kukung alja orang ay porturang ay talang ay makarana ang alam ay rip unwang island runo undili mada kumurdo yun minan na minan mada na win atilin mada na namin atilin mada na namin kumurdo yun minan mada undili makarang unwang ang palang ayawang anan ngatiling wey panang urnina nito almarichi picture ang ayinan ng ngatiling ang ayinan ng wangan ngirik yam pingur nga rato almarichin pararing mo kukungal nga rin pingur nga rapal miri kukungal nga rin palang nga rin nga rin makarating nung unwangam katunga nga yung ni malayingan ngatiling kababa miri ngunan ng ngirik kum nevi Mari kita merakkan, bapa pilih undan ngir kum, kanga yang ngatile, jero ngai karwang ana yang undi ngir, jangan ukal ngatile walja, kamu lukur kolang miram, ngai bapa pilih ngai nyaut turu, ngadi pilih ngun, palang ngai duyut tu nyuni wangan ku, ama, halibalan, nang haliguai manitura kudu nopea muna. Ala pali mire wala pili wala ngara ngu ko ngala
2: nge
1: rao lele pala ngale to mari tim ngala pali mire jamala ngun ni ni nana ngan ngun ni ling oru pan nik nik kari jambala ne wi ngan ngun ni dara na ngu muru ngu jangara ngan dara na ngan ukala ala pala kala wa mire ngala mi ngalam
2: iya wa
1: kan wan na mari tim yuko yuko mire ngu mi ngonyo Waiting, wala kan maritim sbayam. Kanan ng nanu kalung ni gumurong yang aray, bawa miring wala lang ala palam. Dinan ng undi lewang ang miwong yakum. Yo.
2: Para nal peran bing wala gare un minam.
1: Kari urang ay ngayangir, tangir tunyadi miring unay, naywi nay ngatil nay. Parce que mada liu urali pali pay na waik turali yur ngay. Nawin mandai ngir cara kangat tiling lipat lipat na baik turu hari kini balam ada na ngalang ngai na ngalang ada ngai ngundi nara nan gurtan ngaulul amada na ngalang ngai indin indit tiran ngai ngaulul na balang ngai wanganan wai na ngunda ama picar ngai wangan ngai ngir ngai ngai na ngadi miring ngai tiling na ngunda naran ngai picar Tunga ngali, picture ngayon.
2: Kayol ko ba na waraw, ma?
1: Waraw, tiyang unikan, gumurong urtaran, miyong kalam.
2: Eh?
1: Unin waraw, tiyanan mo. Miyong kalam unik, gumurong urtaran. Ka, ngayon wala lang kan, warnay maritin-maritin na nung miyong ko ngayon, witi.
3: Gin.
1: Warnay na nung kan maritin-maritin.
2: Leo, ano mula?
1: Amaday marikina, nuni nga di, manji marikina, liu, yura. Murun, tawad, tura madawangan na nga la. Palawala, liabing mo dyan, nga dyan, da, yura, kumur, yura, malamiram.
2: Ngayon?
1: Dyan, dan, biyay, tiya, baro nyo. Barbam, tawala, tawad, tura, nga marimiram, nga ngir, kuny. Palangay ngayon ngayon, miring ngayon bawa pa, yura wahay nalitsyan, walang harakot, tutwala yung otoy, bitsyara mitin ngayon ngayon, miring ngayon ngayon tiling. Panganan mitin ngayon, marong, jalakang, walang harakot daw, nguro, walang harakot, kung namakar daw, at marang naangor, numarakot yung otoy, ngokong aldipong, kar ngurun marak utol lak karam.
2: Eh?
1: Bicara ngai wangan ngatiling, palangai bingung ya neving. Miung jadawat dura palangai bicara, tuale ngai rakurum, gajirik kai ngai rakumak karung kungal kangalam. Palangara ngai gukung ala dipung ya. Kanara ngai neving ngai tobing ringuni. Na balanya kuai. Kundir na wala nan but tar kundir na.
0: Kuyo noy.
1: Ay to na ran ngundilen ngai to right pirin maram. Kundir ngora. Ngir tuin. But tar wala nga nya ngar na war pam turalik kan ne we kung tar war pam turalada irum. Ngai mi wong doangan. Plenan ukalang ni gumorong. Alang iwang alang ngir cayum ti alang ara atun yang ara karungi rapalan udan arto mak karwang angupan hari pingondak kum atun yang ara karungi ramari cie apa yang ngono ada tubulin rungi picar ngaya ngir ca alang ayang iwan dan ngatal iwan dan madang ngatal min ngari panji pala butura butura mada kane wing rati alam. Wanah tu ala, nih orang ku patung bor island ni aku mendirikan bam tarawan dan madang hatan mendengar di panji pala bertura, bertura mada, kah nih orang di alam, wanah

0: marit kaya ngayon ko di pinawalam yung kain tuwa ipinin ko ulit siya lang anin nan unili
1: eh
0: di pina parang ayaw nga nan uy yapa yapa bitya lang ngayon kuwit wala ngunin mo ka ngunin wala ngayon ngurong mulukoro ngunin makarang ulit ngayon ngayon yapa minin ko yara kunin nan mulukoro wangam kurorto mo bala niyam ay lan ngunin ngayon ngayon nan ngarak kunya pa miring om niro ngayon ngurong da wala ngayon ngarak kunin parang ayaw nga nan uy tuwa ngalik ka marit tuwa ngalik marit jin bing or nawilit ka lang na marindit din nawilit wang ayong urwangang or parang ayaw nga nan ayaw min mak numara kudo urdi ala ang aray nga marit jin balayin bitcha nga iripin ay doon nga natunyiran yun wala lang balayin marin doon na po doon kibiyak kung bilibon namin bitcha nga ayaw nga biling ngayon ngayon ngayon ngayon nanukala
1: brush yan mire nan
0: upset na Lingay na nga layo. Di pa, miring na nan ngo yuko yuko. Miring na nyo kay kaya nga tili. Nan mo lukur ko lang mira dali. Yur nan ngo do yurom. Hala nga ibingin ngo yun. Waro wo yura. Nan ngo waro wo yun do yurom. Nyo kao na. Pala nga waro wo yura. Ka. Ngoro ko yung ngay nan ngo. Ninan mada. Lambupan. Mir mada guay mada din. Kan batar. Wangga puno ngalja. Lukan ay mada. Bala marikinan. Mari miram. Main tip na canguru ngom merian daruk wang kaju mengai macin mangan dia balak wang kaju mana pan merian babu ko mana inan
1: ya kai
0: nak win ngai em nyiran ngai walalang
1: ya
0: nyiran ngai walalang ju yur tip na cang yur turdi tangai ju yang ngan miung jam nara nengura highway nam nakap na walang ni ngai win gong lup tudra gong lup tudra wala buku lup nam ayang uni duri tawala lai nyirai ya makkari windur parangal merkap mirya
1: iya merkap
0: bilin duri tang ayang uni dur parangal ya wala lai wala lai wala pam nali yuram nak kuit nam unya unya yuram muti gait na traveling na
1: betul kan na ni ten lightning no boy ni
0: ayang uni ten uni lingan ni na ingar aku yuk yuk miringun yung mukunit na kanar tangala date nan
1: eh
0: awandi na na alway doon wala date nan kunara irja ako nga lima harami apabitya ngayon nang unyukay ngati leo awandi na marda ngati le part na marda ngal nga niya date na kuyuk kubitya ngayon nang unyukay nang ngati leo part mara nga larungin nan wala kangutan marangala madanganya di na ingutan marangala manday apa piringoy madain utan marangala ngutan marangala piringoy ngay nguni wanga ngur winya ura pala ngay ngunala na ngura wanga ngur na ngura ngay kaninan matira nan nguni nandaran runo or matira nan ukandaran nan ngur di kubingoy ngay ngurungo makar ngur wanga ngur winya ura Nguro mulukuro nguro kuro tumiro nguro wanga nguro. Parang ay winyay. Ura marang ba jaw minan mada. Tuway miringon nan ngo. Ang ayer di palan ripula makar luangal mada marikin.
1: Yung lan ko tuway mingom.
0: Ang ayer di ripula nguro tuway miringon. Marikin mada. Parang mada kan matira nguro nirnan. Ngunilin mada ka. Muni ngarak ko ngudi muni ngarak ko ngawim kur ngarak ko yalo ngarak ko madang kalam malabung ay jama dadi tuin mada malang nangaran
1: wae
0: ah muni ngarak ko yalo
1: ya
0: pingu ngarak ko kur kur jam na ingura ayin din ngarak ko kur kur madang atile kanyuka walam amandang muni nganya gong tuin marang aldit ngang utan marang ngayin dit kalyalain ngurungaran malang turum adwal nu malang ta yuro ngara inda nu kaldo ala tambule ngatile wala madang al nyuka wala mune makanga main dale yo balanya daun markap mir wala ala yo ngo radio mune makanga main dia ala biri chiming ala kadwal wangain ayo yo cucu nam
2: wantawi yo ngo radio

¡Órale!

Mana bang? Mana?

I'm on 88.9 Yolong Radio.

0: The time is 5 o'clock.
1: Hello, ngaraya ko Naipiri, kumana ka ngaraya ko rawang ati pungkan kanmo ka numa ko ngama yorngo radio.
2: Yo, ka welcome. Tango yorngo manikayo awa.

Oh, my God.

Bye.

Thank you.

Michael Bay.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Tawin ngay kanon nila kangal, mama, nanu kalang ako ka mama. Yako milpuna ngay ako, kamera yuto yan mada ngun ni, ngay kantaw nila kangal, yuto yan mada nirpa mada ni mare, kangati wang angol. Wala min makan wang ngun jajanan. Yung
2: lawang, ada pambit.
1: Wala pambit wal kaninan, nati ka mare ka wipu malaka naipi. Mama, kabulong mama, wipu di bala, milpo na yako. Ka julibing mo ka nga dali ako ni. Daw niya, kalakam julibing to. Marang kalangan ko ni marawin niya, ibing mo rade bambit mo.
2: Kabalan.
1: Kabalan, larong al na marakan. Larong al na marakan. Ngati yung mario, marang yung hansing lumachin. Warakan ko. Bala niya, walo yung ako ngayon ni kurmo. Namit na walo. Ngayon mo na warakan dyan mala, dinganan. Buto na mir warakan.
2: Yo.
1: Dinganan, epa dyan na walo eh. Palawan niya lang yung marit na yulong yung kamalabunan mati na kawipripo mo kamalan na warakan pala na kunawin niya ngura paro punan wali mati na tekong nga nga ma yo pala niya kan daw yung lakang alam ko niya ka marin nanok ka lang ayak ko yilpa madalarongal siya yilpa
2: okay ko yan
1: ka marin na ngati yo madalarongal liya dumok nga ayak ko marakay wala ngati ngarak ko larong almadaw ni mandang sa puna na nyo ang ang jawa namin
2: muro kanyan
1: muro kanyan madapuna na nyo
2: nan bala
1: mumbo na madang iwar ngaw
2: maribik
1: ka maribik ko wala lang ko ngayon ni puna na nyo wala kamilin wala dyan ang almadaw nyo ang jawa almadaw marakaritin bili wala almadaw nyo yur kapulo na kun madaw nyo yun wala almadaw wala lang nawe marangamatin kawal ko rin mga prep yan pili mga kalmarkin ni barko mga lapi ka na YouTube mga tapunan walang wala mga ingatan wala wala ka na matin ko rupa kapalanya.
3: Yo bukpak yol nga ngalay milkirinji kangaman waka 88.9 FM yol nga radio.

0: tuan jawalo 8 o'clock morning.
1: Ngaraya ko Rosita taweja, ranjang ngaralika jama, anu makanga mayul ng radio 88.9. Tual yur wingor.
2: Yo, manymak. Ka welcome to yul ng radio. Ka katram reggae hour almarulan dun marong ama. Abalanya.

Yo, ngara Johnny ngarpi ju, kayu listening radio 88.9 FM.

0: Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan mo. Ka numai ko rawang ama yor ng radio.
1: Irim layang ay na. Irim lao buwanan. Aje berandong. Parpain ngaya marimi. Irim la dolong orio, ada nomor aku kapu detur.